0: Ja hanga kupu kai te ngaro?
1: E taka e.
0: E taka e. Ka pai kai te tika.
2: Tau ane ke.
0: E kore te aroha e taka e. Ka pai. Tuarua. Kia koe tēnei Francis.